0: Jo, e vav tain tere lava mose I ol pese na ole pese ale sunga ya Paulo ave lalo ole pese malawina o mose. Watoin tono minuta na tane tu na e fitu. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa 1593 AM. Yolto a one nei o pen fui mono ya ne watoi no foi le no foa vevela wale tatu por kalami nei afi afi ya ole Koko Samoa Youth Show. Ya malo na male afi afi le nei afi afi malo foi I'm about to say for my law, you to all my lovers have young. I am due to my favor, Wang Albenga, Ilene Yasso, Yelangat Foyla, Yarobayasso, Lea. They are all my foying and ring on the Nefoy Vayasso, Fatel and Neva Yasso. Yeah, I bear pull a lawful letter to tattoo tear out here, the Vayasso phone. Yeah, oh, I'm going to bring in the summer, yeah. Failaunga suru talay. How are you, sir? Malo lavale va for follow up on the tool ne yafyaf. But how are you doing, Lausuma?
1: Yep, malo lava for saunoa malo on sa ne yafyaf pen. Man we have after lava one saunoa.
0: Yeah, sa pisil ne ba yaso pe.
1: Yep, pisima sani vo ya. Amawal fi fi ya alfenga luenga faifu fuanga tono la inga. Ignore aki nga hunga le malpisi ya. Aka ya pe ya la ya la uwa se la upasene. Mwa telo taimita te mafafau lufunga le ayaya yesu lo loto ya. Oli fia fia. Fia fia alu fatasi mole oli oli ya. O se la upasene meo.
0: Saole le ilama.
1: Wa haya mai lausunga. Awa onga fenga yai. Ya ingati foilea. O chute matofi tono le kalisia. Yeah, my tone for lying.
0: Yeah, half time, half city, yeah, beyond now. Sound no loss soon, or peace, my son, you and I owe Mato Lay Mister. Yeah, well, Mato, we were Mato, yeah, and Mato too. We are in our currently our mid semester break.
1: Okay.
0: Yeah, take to no law, and one bell out, or you start, we see Alma Fan now. Peo le primary mal intermediate mal college ya abese fo ile a fa mai aina le le lato chau sanga po le lato au ngai college. So this is their last full term anga I fo ilo ile term lona term 4 ya and then just a couple of weeks in term 4 o mai le a o nga na yan fa nau fa mo mai ma fa ma ya nai tutu toy tonu le onga ya watu fo is fa ma ro ila to u malama o lo fe nga ya wa onga mi se fo I tutu ma fa wa wa nga renga la to o lo so I fa le fa nga renga ya nga to fo le ma to malama because some can work online now from home from a cafe from some anywhere outside inside
1: yes
0: up down sideways anywhere. What to the farmer loan program? Yeah, Joto. Yeah, Ole. Oh, why are you so na? Now, busy, my son, in our Ole. Tap in a 4 year waffle for an Ole, Kulisi Evendale. Yeah, Lord, you ain't a farm boy, boy. A while if I buy, you know, I'm on a young farm now. I told you, you little son of a Yuaso.
1: Okay.
0: So, tap in a 4 year need to Ole, Tosanga, Yalanato. Graduation, Miss Fuitanto. Malo fa na pasifika ya lo ya ile asofa bitomo na yan fa na na to folia a Pacific Maori environmental lot up tap in a foi ya in the ya ma na ya ma lu foi le transition between college or school life and real life was our college pulale le to me tipo fiel fiel ya y usted venga venga so se me la Our Messi Lear, or of Ace Meanga, Moyna, Tomal, Latunomana. Ya ole, Loa, why are so nile of Sunga? You summon of silly, yo.
1: Malo foil on sight for ya onga. ele ngata fo ile wa o se tasi le fo na le o o matata esele a e to to fo fo le on sa a
0: tsamle
1: sa fa lo ta fo ta maiti ye pe fo ngale o si si i lunga le o fa yao
0: a
1: to ye o lo mele na ye ta to sa mo fo na le ya a mai le popi a ya a mai la piti ya ai fa tai tu la fono ya ta tonu ai ma ne fo ia Nisi fo yo vaenga isi ese le ngata I faya onga. Ia ai fa pia fo I la tou fo ia e oe. E mo moli tamaiti aonga. Wai e pe ole tasinanga luenga e fai mo rutino ista ngata I telo tai au. E iai fo I la ia le au vaenga ono sa'i fo ina. E fa malo atu ai la le au vaenga ia e moli tamaiti aonga. Na e lava le on sa'i. Ale au vaenga fo ina le ye. E le lava le on sa'i. Ah, no knowing it's tau na toi atia ese si tai au fou mo toi a toi to anga ya wa ol me tau lon sai wai o lumo fale aunga wa ya yellow lines fo ngale e fa sanga e paka
0: yeah
1: ole tu langa lai te le ona vai te lo tai au hoina o itala nei mo moli le tamaiti tila aunga alu ro fenga lu Ale vaenga ia tu moli tamaiti ia na alurara ia su ese se fale inua ele ti ele aru aves pankeke ma aves se pulini ia epi fuenga li vape e teika tae maala ae o tatu o masani vaenga fuenga le ole onsa chile la ale vili fuenga le ole pule vape io ke kwa ila ikiki ya kwa ia ae awa e tita unfaya overtake le nata avali Te wala vesta me titi wai Ea vaenga o loto awa o onga E tu langa nao le speed a fuengare O rase alu e tuli nga luenga Aela e tau afia e fo ia Ia na yalu mfana o se tatu o tenu
0: Morila
1: E fa malo atu lai a te tatu fuena lele E alu lotu lea saa e oliva yason Lava leon sa Fu e al tanga Fu e al tanga leon sa E wai au istanga te le lava leon sa Ia oka Le tae au felesi ma le mana yo suru la. O ka e te leo se upu ala fo. O o tia le loto le natangata. Ia ai ia. O le onsai. A wata te peyo le ono o le onsai e yopu. A wune o tato o ono pe o ono paulo o len fai mai. A e tato ono sai. Ono sai e Yesu ke riso e au noa mastala. Just put your hands up. Bless. God bless. A e wale... E wale tusi fwy na le pe twist fa pe roli mo. Fa saan me na. E a fi a ile langin me na. E ta la Yesu. E a tau watu Yesu.
0: Yeah.
1: E a lava lonsa. Onsa e lonsa e a Yesu. E a wale onsa e lonsa e yopu. Nan sa fai fai e fwy tangata e a yopu malana onsa.
0: That's right.
1: Au Yesu. Na wale nu lava yo o ana tau nu ulfa mwe mwe. Te o ilo fale le a se a fi anga pe a onsa. Ae, fa mahalo atu lava, ia te ilato uma si o tatu watu nu pele ili loto. Mahalo fo ila vaenga ia tva ia tfo isa amo, ia oka. Oishia enjoy o isi fo ima tua malo valea, ia ae, tatu onsa I mea uma tatu te hoi, ia mawail fia fia, mawail oli, ia, se fa mahalo fo ila na si o tatu watu nu. Mahalo fo isunga I fa fenga inga. Ia mau pelon sae pe a falo mutale kalisia ia ai mau pel to vai ia tu sa uma ita to le lo fa male anga le le li meta ulia te ita mai lo to se fu ma se ma ma uola ile ta to po kala me le fia fi o le koko sa mo you show from the fale ali li boys lo fa tu sa mo
0: maro ra vale Tanso no me sidi le ma watu le man bia lau sunga Ya me sifo e wal fia ngai ma Pia mangal benga le neiva yaso Po naiva na yaso wa te atu Ya taitono olo matua I pisi a o te maita wina Matua I pisi a le fanga sorongo le nei afi afi Ole tele o fufu angolo te va e olo tupu le nei afi afi I think le ilta alonga le warriors Le tupu le teimi nei
1: Okay Yeah.
0: Because Anelela, or Titi Lot, only to tell or Tangatale of one to offer warriors. Or why you to foil the war, then we were more matter fat out. We were going outside, na otiti lo tuwa wa o ful pea o lisi ngula urungari ile
1: oh
0: ale lato pea are warriors so le otiti tono o lo mato e malo si la vale lango lango ile
1: mm-hmm.
0: ole aule are warriors mato e pelea ile to telo tangata New Zealand and Australia mm o lo fanga solo foi a isi ta longa foi o le sa o baba I atuana lela ya na yan fana sa ta alo ile ile awa tonga male awa Samoa to Samoa ya na au lai la o alma fana au lai titi ya sa fai la tu ta longa ne lela ele ngata foi lea ole te vai ya tu foi ole se fa poponga foi ya tatu tana fong olo ta pena le to telo tangata I nei New Zealand male konseti ola fa tonu inai le tau sanga fōu masi no mati.
1: Okay.
0: There is a concert that everyone is now aware of. Ya ole sunga le fai pete ya Bruno Mars.
1: Okay.
0: Olo to telo on the fans. Olo to tono le atundo le nei. So he will be here for three days. Leo te mai tau inai lungo le upenta fai lang. Ya ole website la vole por pensa failangi la vole fata weto tickets ah
1: okay
0: ticket merchant or yai foi ticket master I believe ya lo o yai le wata wata foi tickets wa between 279 and I limaselang
1: oh,
0: e fua I mea le teno fua I le stadium kwa mantu e fai o Eden Park so e tanton e vavi ona tumu so lewa roo maita wina wafaa popo foi Malaysia sa faa pesa umuwa na yasu ilua lewa faa popo Malaysia so e wala towa because it's a big opportunity for all of his fans to go in here and experience the Bruno Mars experience. I think that was something like that was happened in Australia.
1: Yeah,
0: I think in Tosanga de Mo Baya. So if I know con city El Stadia, I miss ya tato ya kilak in New Zealand. I lewa saul in Tosang, Tosanga phone. La saul is soon if I pissy a Bruno Mars.
1: Okay.
0: Yeah, all that stone na is full tone. Let's do nice full total mati, or let's do sass full foul mati, malasso lua, full one mati, or of five Eden Park. Ya a matale lima lafia, lima lauli polafiafi, or of fata nuina le nacon set. So for those that are still looking for tickets, or le matu have no ultimate, or out of it, wayat, or matu tamata, so no nobina. Le na nau tangata isu isi tupe e tutongi e le latu tickets e o e mauti no wa yei latu no fua I le konseti nei o le afaa tau nuina I le tau sanga fau ngata fua ilia speaking of concerts or festivals ya ata e tono lo o yei lipo kalame o le mea sina festival I Samoa
1: yeah.
0: I think o le aso mulmuli lawa le nei sa amata le aso sa
1: I Pia on the lala sa fai wina I po on
0: the I think on the lala sa fa mai a ina fu fuangole. Me si na festival so la toi de si na fiale le festival ne sa fai ngo ina ya sola o le te wila. So ta tolo o lo masani a por kalamia a wilia sa vai mo polua. Pili ma ma vai ngo ia. Ma Leuma, Ma Nehemia.
1: Yeah.
0: You know, those were the OGs of Samoan comedy. Asolama, Sumeo, Ma Petelo, Ovaenga, yeah. So they always showed up at the Te Wila Festival. Yeah, why the fa fi fianga ole atunu?
1: Yeah.
0: Tel tono lo wa. Fai fo la wa ni si fo yo. Nai tamali. Yeah, ai. Olo yai pe lato legacy po le lato or they have also their videos as well that are still with us here tatu te mana tu natu yai ma tatu te mata mata ma faa fia fia pea ya albe sini olewa faa wau pe le festival ni Ele ngata fo ile fa fio fio tatu atenu ai fa la wi loa. Le tatu fa sina manga le tatu nga no le tatu nga ngana. Through all aspects of genre, through all aspects of industry, ele ngata fo ile musika, ol tama ftanga, ol ima fa fo ina fa tau o ofu. Ya ma to tele fo yo alanga o me sina lo fa nga ina le tatu atenu peo. Ula fana ne totelo foi mena let display o imersina festival. Tusa lava male aunga ina ia fa ala wiloma, you know, to show our culture, the Samoan culture, the Samoan identity. Me o ma ia tutino il tatu anu.
1: Ana ia telele. Ma ba ia tfo ia wa petu langa o siapo ta tau.
0: Yes.
1: Ola ema te unga ia tu maanga malinga ngana.
0: Lila.
1: Sa ia ilo manatu fwe nai lo o tele ima o se video fwe nai po se vaenga e se iyo atu wai tangata umo wala e ile la e sa mua. E ala le ile ta tau male malu. Sa ia ilo manatu fapia. E ta tau ona isi aso whapitoa na o la tou ua la e ina le, le la e sa mua lea e ala le ta tau ma le a ma le malu. Ia e lea whaina. Ona ole me a mata si o tate ua tenu ma le whainga malu. Ia e a tonu fwoi ole a alualu iluma lea por kalame ia. Pa ole me mana ia i fwoi nale pi e tala ula i fwoi nisi o tangata sa mua. Ai mai se leo whainga luenga. Mana ia lewa iaso ole me sina. Pe ana malo o loa inga luenga.
0: Ya.
1: Ale, e malo lo ma enjoy ya la to le fingerwing. Ya ala usu ala to le fingerwing. Ah. Ya ele se afianga ele vai. Ga fo ele le usu. Ah. Ya ta fo ya una titilo ya soy lu. Ya to lu as fingerwing ai. Ah. Ai to lu as malo lo. Malo la va.
0: Ya mu ya la to wa. Wo ma fa yo na fe atule.
1: Yeah.
0: Festival le ai mata mata me ai lo te va ia tu foi ya yeah, la to am ia foi la to ele fingo ring ai sifi po ha because all to te lo por kala mi mali te lo atalo te va ai longo TikTok mal Facebook na fa ta no win ai le afiafi no no win a
1: la la ki la va en esa fingo ah
0: lucky because ore fa qua ko la kulisi round no le barbecue ola ko le faile barbecue man tamaftanga ese ngatso for me ai samo ata to no lo ye fu ma me ai sanga Chinese cuisine
1: maybe curry and
0: yeah. O le kale esa mi inkia. Ai ese le fainga o pea fai lima o Samoa. Ai e maanga ia fai le festival lea. Gosa o leo te fai atu le mori mao li sifo I urungari I pana. They loved it and they learned a lot. Tusa lava male aunga o le festival lea. Ina ia fai lao ilo mao ha o fai la atu le marama lama. Ile tatou lava anganuo. Male tatou a fai sinomanga. Ya wa ulato mafailo la ya ilato who we are so mana ya fui o kosor mta pole sa fai tonole a parmen sa fai fui tono a onga ya ele ngato fui ole o se teimi e poto poto ai ta ngato Samoa uma all Samoa communities a ole ava noa mo ilato tu risi ma ilato lo o ta fau Samoa. Yeah, not too much. So it's also good that it was live stream. It's not too far in the world. Not too late. Don't let you know that are in the country right now. Our land too late. Mata. My long YouTube, my Facebook. Yeah, tell it for you. If I'm not too far, not too start organizing. I need program.
1: Manai tell it program.
0: Manai tell it festival in Nito Sanga. We are let you. Let tell you tell any of the way to my. Tatu tama matina matua yo foi na yana mafana you are law lo long all stage lena
1: yes
0: tatu tangata yo ye le tu malo lava ina tu umalama all the performers and singers because all the might to win say yai nai fai pese tangata fai pese sa malanga mai nei oi oi sa mo pepesi ai and Australia as well to te on ma fa na sa mo o toi fo i sa mo e toi fa la riloa na toi le ngato fol tale ah o le anga no malanga na sa mo al pese ah
1: ma nei te lele le organizing o le vaenga le ya vaenga fo ina le so se mea e fa tau va al va e le stanga ta o me ta uana ila wa ya tfo inisi o o aso sa fa tau nuina e le fa moi moi all the tourism they were all enjoy
0: yes
1: because they learn a lot how come they always come to visit someone ai le ulo pole ale pe fa fe ona fa ile afi ya o filme ma fu ma ye ile afi e fa fe ona o filme ma fu ma ye ile pe pe e male tu langa fa pena ai wa e lo e lato o le fai ngofi o le o lango samu a e fai ngofi e fwoi me mele paie e fwoi nale a omta a susa it's not like ages ago fwoi ngale e a ke alu lunga le maunga e ke usul kai au pe lua i kulawa e o le maumang a but o le taimi nei soli nga lo moe a e alu aku ya se i mai fai ki mele au fai sau falsaka e koe moe a what a freedom life in Samoa soli ai o le lo mai ka ko le usul malulu a ko ko kongi mo pidi ma fale ya sa mo wa ya ile fa manu yanga le tu everywhere o le sami wo ye fa manu yanga le tu o le ele ele wo ye fa manu yanga le tu ya everywhere
0: moni la wala we lo sa mo so se me wo titi ra tu fo yo fo tu pai Wala oke wa ya kulungo wa ale yo itu pai. Ele le wa yifu o samo.
1: Iya.
0: So samo sa wale ole mafu ile fa nga ton parades. Yeah. 6852 the world. Ah.
1: Yes.
0: Koso la ila wi lo yo fu itu pai atu no ya wale. Tele mafu fu la o itanga to samo. And the wo ya.
1: Iya.
0: Le wo ya. So o se mit mitanga fu ina. Ah. Olo tanto tangata. Tato anu, tato mesina, ya tu manga falanga nu me uma fapena lewa ofo yoi tu pai. Oro ke farunga ko lewa kaka fo lisi pesi sa mo yo. So wa ofo la tu yoi I tu pai. Ma Africa ma totele la tu ma ofo isainga. O fifi sa nga ipese sa mo. Me le ki onga li liu ile ai ai le ka kopis.
1: Ma na. So nga sa.
0: Yo. Sa le ya le. Ya un mit mit changa le na.
1: Ma na ya tele fa mo mo le a to no le si ta usanga le alo alu luma. Ya o te lo le a to tele o au siva le o pepese. Mapi oke lole ole vai aso a tole ole a lu fa tsil tsa ya o mele fi ya fa ton wi no ne fa moy moy pe a au le tua mai ta tu mo ta tu fu fu
0: le
1: ole al fin galo le di ai fa fu ne vai nga ile olo tsa si mo sa moy yo support mo ole ma na ye lo vai at all the way from the kids saule or the youth from teenagers kwa enjoy but so. All musica lunga stage yeah, but that's how the Samoan life like ole saulo tonga le ita to samo wa ile ile tu atu ni sila va pe ei ile esia su malolo ai la ki o ko asatina as malolo asata mas malolo
0: yo
1: white sunday as malolo pule auto ya Now na sawa longo mai lungo le Chiopo TV aso tofilas marolo ele ya yasisi ya tfu ya tatu
0: kwa ya
1: ai pauli me chaulia ya tasio tatu loto samoa support leisi saina inkia yo support leisi tangata ya e lungo ai awoni ya tatu tu lei pe toso mai lalo le samo Nia nai ili hola il business ya.
0: Moni lama.
1: Tu pu foi tono nia tunu.
0: Ya.
1: Te tau sami me ai samo. Ai te alfa tau mai lau me ai samo. Il falo senga.
0: That's right.
1: Ai. Pe tau ta ala ku fai ai sori. Yo kawaringa kuru ka ala kilo ale ko iki varu ka ala kilo. Ale o ringa fa kau ngil kalo ala ku kau. Ao, ele é o mais amo. Aí, para o nal vai. Mala malam mam tau ngo firme, ilo ulatu. Ia, tu lo voi tau tal. Aí, leo lo walo, la kohe mai senga, no, no, peaceful se ne a shiot. Aí, kasiar kala senga, if do wana pae, walk out. Walk away. Ia.
0: Sao le lei a lau sunga. What? Fayama malu loco e vivela coi malu loco e vivela. Wa wa esse ale me ai meu na yai foi balo angal paia. Ya o falinga ia ole. Tso ya fio mai lutato li. Ah, yeso liso. El tato li mal tato faula. Ya tu sala pet tali tono yai pele ai. Ya. Soltano tu si. E vai un mala la le la lolang. Le mela o yai. I termine.
1: Malo ole wo ye inisi to tele ta wo wo lungale. O inisi va o la to ma America, Australia, ya Samoa, ya Georgiana, Popoviki, ya Caroline, ya Vaoliko, Mikaele, Favae, na Chua Changale Vao, ya Soo, ya Pata Pule, Apelu. Yeah, Maria Nuru, Setu, Seti, yeah, and Angel Falea Lili. Sunga foi a Perfoni, yeah, lingata foi lea, sunga potoa e mai Salani, yeah, lingata foi lea, yeah. Oh, Ariana, Rosa, mai Adelaide, yeah, oro moli mayala, alato lo faanga, lingata foi lea, yeah, tato woma sani samo, before ole tina tato foma, ya Monica, ya pulu le rolling ya mai la to uma foi o wo mai ma sani samo ya fa tai fa so tai mai le wani o 106 fm in samo ya o lo fa pe na ona al wa to volta to po kalame nga se foi le ya le radio samo on facebook
0: ma lo la vale ta long long le ne ya fi fi fa tai foi mo to ta po ina fa tai foi mo to ko mini mai. Ya, le sunga ya ram le moa, sa le sa talo singa, talo sanga ina le tato pese. Mo le eva maya ina il tato venga loto le pese. I am thankful by the anointed praise team. Nga tupo ilepe una foresia le sunga. Ya, solo sunga ya precious Ariana. Ya, alo vatele atu le nga tupo ilea, il tato olea. Ya, Juliana. Popovic, yeah, what you know, for easier to know all the one that when they poke a lame, good morning, good morning, good morning, good morning. Or to buy to it's a morning over there and it's night over here. Yeah. So we greet all of our international brothers and sisters. Welcome to the Koko Samo Youth Show this evening or this morning, as it is for you. Yo, tatu telephone now. That's all of the news from my side. Do you have any additional news, Lausuma?
1: Yeah, onisine o tato telephone foi ilingat foi leo mesa tupule neva yaso. Awalo foi Samoa ili failunga ina ole por kalamio le mesina Samoa. Ia yai foi lava nisio malo le malo sa fa pena ona vai at foi nisio video mailunga lo penga tafailangi. Ya olo fa pena ona tu mawalalo ina pea le valawina malitofie ina o to susunga ya o se tala to fa fo imai ya o fautuanga fa le uso e wi lava e le to finga o malue ai e malue le malo ya o va aia tu fo i le le lavo le to ono sai a o to o le pui pui inga o le community o le tausie ina o le fealofani o le pui pui ina le malu le atinu mai fa'ale lave o mea e a fie lo latu soifua. Ia e pio na vai atu fo'i se tasio video ilungo le ua lai live to the world.

0: Heya.
1: Yo, yo, le teme le wati wa te ale titia le afoliva. No, no, winga. Ya, wo, fo le teme ye. Mana waile. Fare le li poisin ni yaf yaf. Hama mole atuai le anganga fa aftai la to umalawa sa komingi mai, ma mamole mai le la to lo faanga. Alofa te le atu ya te o to umalawa. Ya, faftai fo I Ya uswa tau ni ni yafi yafi la usunga Suluta lei tuloma pafta itele lava mole Pata simai wale tatupoka la mini ni yafi yafi ae Tu natu lava noni Ya awalo faanga ma na ito yupo Ya ona tatu fauma ilia tatupoka la mini mani angangu faluano
2: Ya pafta ilava mole lava nua la usunga peni ya Tata chao nufoye ili to itele ni upu iman Wa fai wina fai manmanuel po kalame ne fiafi faftai la wasa moa ia Hai e fai se upo sala ia Aile ngat fai leal fa aswa ne fiafi ia Matua at fai na Anau no ta inge tato ngā lulue fa atasi Ia fai ni tofinga mani wala wina Ia oro le tusipa ia la wale tali o ti ngā ma Soos fa aswa o mana onga o mea tutupul ne o langa ia Ua whapena on whetalai mai lea fionga pa ia lea tua itali atu lo whanong. Nei whapena on na maua ili fi le mu mali fi fia I lo loto. Ia mwha amaro si au ia te oe. Ia mole tapena ina mole olai whababu. Whaftai fwe lau soa nea fiafi sunga ia pen. Ia mai la walpo kalame la mataina. Ia le fwe whae wina malmanuia on nea fiafi ia. Mole mole ata tufo ia lo whaanga mwha muni atu le... Le asao tamai, le aso atayao. Ia o alofaanga, ia ele ngata fo ilea, ia o leuso ya Tuilo Maltina, ia Pongili Ili, Stoi Filippi, Luzia Perfoni, Luzia Paloa, Basa Faamoe, I ine au Kilani, ia le ngata fo ilea suusunga I faafia ngainga. Ia isi matu tamafa le ngainga, ia Pastor Ferretti, manuia le asao tamai,

Ko tātai mea ko se mini te wahiwa, o se mini te wahiwa pia me he whitu. Ko e lawai e tau pōklama ko ia o e hiwa whakawhitae o pongpong ko ni. Pia kwa e whatawangi nei toko ni a ngai hiwa kai o mai wholwhola. Nei lauma ki tā tolu i pongpong ni, ke la langa e tau mo ui ke kakato i a kalaisi. Ko ia ko whalotolahi peke te ki tau tolu ngai hiwa ko ia, ko hiwa nga tau whanongo ki ai, ko e whafono e ku ipu. Ie tau whakaukau koe tokoni mai o tua, I lawa ia tau ngai whatongia ko toa pe, pe tukumua ke pole e tau mo ui, ke hoko e tau ngai lea, mo e tau ngai whakaukau, mo tau whai whatongia ko toa pe, ke langi langi ia ai o tua. Whamanata pe ka winga ngawe a letio, ke la langa ai mo ui kakato ia kalaisi. Ko tau tai miu hafi to tono ai valu, tau hoko atlewa ke tau po kalama ko ia, Oi ako te hita pō I he pongpongi, ina whahoko atu he tangata eki whaifikau whala kesi whiri ai.

nga lahi gai mo'ua ke tau ofa. O tau mo'ua, koe mo'ua ke ofa. O gai ke tau mo'ua ki ha whaahinga mea, he whanonga o tau whai. O gai ke more ho tau taimi he nofo whakakaukau I hanga he mea ospe mo more he whanonga anga. Ke whakamoreki ai. Koe uhinga o rea mo'ua, koe mea o ku whakamoreki ki ai ho tau taimi. Hanga e goi o tau. Tau I loko e taimlahe ka pang tau ai e rea mo ua taimini ihu hanga he toa hi o ai o riunga ua mo ua ka mo ua oko tui ihe mung pongo ni ka fokas ufanga kau kau ku ome paula pia koi mei nei ilo pia ma usia fakalau maari e paula he ne nofo o mato angi hoko koi apostola sin suklai si ka iai ha mea mahu inga hake pe mao lunga hake he mo ue koe ni koe turi turi ke ngawe aunga ake taimi kotoa pe ke ofa e koe ofa koe mea e ue hanga o siti ae lao pe kofa ambe ke tau tokanga ma wahe au pido o pido ke whaka kau kau koe ni koe ofa na inga whanongo o kaukaristiane koe ofa o ko no fehanga nga iko tai ofa. E ko kaam ki tau toka nga. Pau, koe ka kai ki tau tolu, o ko tau aia si su kalaisi ki tau mo ui. Ko se hui. O ko fefe nae wakai mai e tamai, pia mai o tua, ki he tau, ki te ki tau tolu, o ko ne afi ho I nai, a keresi tau mu a whaka o tua ko ia, ma whaka si su kalaisi ko ia, koe ofa ia te ki tau tolu, peigai. E upunehanga ia o afioi, mo whakatoka ngā ihe tau mo ui, e mo ui o tau whai, o tau mo ua pe ki tau tolu, he tae ofa. O whai ngā tā whau, ai tau para noa he pongpong koe ni, ki whakakaukau e ofa. E koe taimi lahi, o tau whanonga, o tau tanga kau kau, tau tui, he taimi lahi, koe tō lahi, tau tō kau karistiana, koe tau tui, o tau maasi, su kaisi, he tau ngahi mo ui. Kau kwefena e a fio mai o tua, e tui koe o tau ma, o tau aia si su kaisi, he tau mo ui. O hana e ofa koe ya, o waka, loloto, mo kakano, aki he tau, whakafotu ngā. Pe ko ha mea vien tau manako ke rea aki me whaka aringa re rei pe ke whai ka uikai ke iai ha whelo ngō laki ia ia te ki tau tolu pe a moe sisu kaisi moe whai ka ofra e whai e sisu hange na lawe ke e lotu ane nai ke tau kalu se whai a ingahi mea kwe mao viviri se tau mo ui ko uhi ke ha mea te ki tau tolu a ingahi tō onga mo ui whakasisu kalaisi. E kwa hea whainga, e ngahi tō onga mo ui, whakasisu kalaisi. E po uri hea unihau na whakamata lai. Tā po whakaamu ke tau whakatonga ngai. O ku iai, a koe whehanga hangai, koe ofa, koe tae ofa. E a ku malawa beia, ke tau lotu, ke he lotu, ma u lotu, whanonga whakataha, pia moe kau lotu, kai mo ui tae ofa pe. O ku whaambe ke te whakamanatu ka te ki tato, o ku iei pa moe ngahi ofa, koe tae ofa. O whakatata e ni, o kuei e taimi, o ku tau toka ngai, o e tau tauhi whanau, o ku tau siope o ilo e mea ku kovi, na koe uhi, koe tau ngoi, I loto ia te ki tau tolu maro he whai ngā ongo, koe ki tau loto ke e reai. Kai ki tau loa tohe tai meni ihi ke ki whakatonu tonu, pa mo whakahino hino, e taha un tau ofai. Un tau whakalongolongo pe, pa mo ilo, o ku kau pa mo whahinga ofa koe ia, he tae ofa. Koe tai meni ihi un kore he tau whanau e mea. Pa un tau hanga o ange mea koe ake tiki tau tonu. Tau si ilo beki tau tolu,
Nau kore mai whee niti. Eo tau ilo. Ka ange se ni tukai alahi te nao moia o kumea ki hanau kawa mālo. Pe kumea ki hanga he mea kui kai tuha mo tau. Tau tau whai tokua koe tau ofa. O tau whanau o whai anga he mea. O kui kai hoia mo tau. Eo mai whanonga anga. O ka ume ofa koe ahe tae ofa. Tau ngona hanga he wike kua hiri. E hanga he tamai. He mea tahanga he mea na hoko i Amerika. O anga he mea whanaki he foha. Ha mea na hoko. Whaonga ai. E foha e mea whanaka ia ki whakapongi a geni ihi. Nai ihe. Mea whaka iki na nau i ai. O ku koe toonga koe ara mai unganga koe ara kaukaristiane. Koe hoko ia o whae dai mini ihi koe nai ofa. O ku mahu inga tokanga paula he pongpongo ni ke tau tokanga he tau hoko. Koe kaukaristiane. Na o ku ikai ke tau ofa mo oni. Iho tau kua mga whanonga, he hala whanonga. Nā, uku nau kore mai, ha here pelu, uku whanga he whakatapu, ka te ki tau tau patau ange. Kiri kua tau ilo, e la vea, me te hau kua mga whakalai vea i hani. Uku mahu inga ke tau tau kanga, a, uku ikai koe, o wha he taimi kotoa be. Uku whakasi sukalai. Uku mahu inga ke tau whakatawa ngai. Ai mea kutonga kia paula i he pongpong ni koe ni. Na pau, au tau ofa. Au tau maua ki tau ofa. Ta fua pa maui, koe ofa koe ia. Au ku i he laime, au ku i he tuunga, au ku ho i fua ki ai, ai o tua kai tamai. Ne koe ngahi rea, ua te ki tono whewhine. Ua te ki whakapō. Ua te ki kai ha. O te ke manu mano. Mo hafua ha te kau o kutoe. Wha lute katoa e wholoforani. Te ke ofa ke hoka wā api. O hange o ofa ke te kwa. Tai siu. E kahi oua bongbong koe ni oua e tono whewhine. Oua te ke whakapō. Oua te ke kai ha. Oua te ke manu mano. Oua koe ni. Au mahu inga ki tau tokanga, he pononga au ku tau whai. He au kubau tau whakahoko ngahi u mea koe ni. Au kei kai whakasino a si sukalai si ahe tau ngahi mo ui. Ngahano inga au kei kai whakasino a si sukalai si ahe tau ngahi mo ui. Au kei kai tau whai ki tau kau ngā ate. Kapau, o koko e whea awa ki, ko hame e kune hanga mau mau i e tau ngahi mo ui. A pau koko e whakapō, o koko e whakapō ke tā mante i mea ki nau tolu, a ki hamea maa sila. Ka o kukau e whakapō, he taimi patua i loto, pe tāna ke i loto, tau ngahi loto i tā. Hamea, o kune e whakapō nge ia hata, he hala whono, au kau ia, o ku kau e tō onga mo uia ko ia he whakapō. Ko e te roto ki tōha taha ki a whainga taha. Oua e kai haa. Ko e kotoa ngahi ulunganga ko ni ka pa utau whakahoko he hala whanonga. Moe manu manu pe moe hafua. Tā mai he mongpong ko ni o kau i he ulunganga tae ofa. Ka koe hae mea ke tau whai ke ririu aki ke hoi fua mai au tuā. Pai a ririu aki te whakaha e ku tau alu pa tau whanonga mo i ko si su kalaisi. Tuko e ngahi mea ko ia. Ka tau ofa ki a tau ngahi kau ngā api. Ae o ku tau kaiha asi e nau koroa. Hae ofa ku whai, tuko e tau kaiha. Hae ofa ki tau whai, tuko e tau manu manu. Hae ofa ki tau whai, tuko e tono whewhine, hufanga he whakatapu, ta isa. O kei kai kei hoko pei hei aho ni koe tangata ki he whewhine. Ka u hoko pei ia, u hoko ia he whewhine ki he tangata. Ahe, ngahi whamiri ku mau mau, koe uki. Koe tono whewhine, hufanga he whakatapu. Pe, koe whine mātua whewhine, pe koha whanau whewhine. Kona u kaiha asa hamari hufanga e whakatabu.
o kau ngā whanonga. Ko ngahi uru ngānga koia, ko ngahi uru ngānga tai ofaia. Ko ngahi uru ngānga koia, o kui kai hoa ia mo tāo, pia mo whanonga. O tā mai he mongpong koe ni, ka pau tau whinga ki soloa. Ka pau tau whinga ki katukutu atu ngahi mea koia, ofa. Ofa ki ho tau kau ngā ati. Ko e ofa ko me ia, te tanga o siki. Ofa ko me e te tanga o ue o. O whaa rute, o kaa pui, o whanga more more, o whanga rerei, o whanga tonu hia, kita. Pea te hanga whanga more more hala whanonga, o kutau whanonga ai. Tako no ai mo oni, ka pau o kutau ofa mo oni, tuku inga he mea koi ha. Pea kutai mi te tau tuku ai, o kutai ke whaingo fuaka, o kutau kaluse whai e tau mo ui, ke tuku inga he unganga koi ni. Pea kutai mi ha ai, o kutau iesi supai. Au ai si su kais ye tau ai mo oi ve so no fu ma ho go fu ta ai yo fai e ofa go bi yo ho no kau ga bi o u ta ga ofa ga ko to o si ti ala ta o wi ai ha go bi ta to fai he tai mi to ape ma a go to ape ta ga hi mo oi o ga ke tau fa ka to ga o ta fa ga ho go Tau tau ni te tau, tau ki tō si hifo o wakai. E tau pōre pōre, pia me tau fie fia, tō kua koe kau karistiane ki tau tono. Tau ni te tau, ai, tau fai tō ngai ai. O tau fai ngahi urunganga koe ni. Koe tai me tau tau osiki ai. Ai lao. E u tau liriu e tau tō nga mōi. Liriu e tau fai kau kau. Liriu e me utau sio ki ai. O kui peke tau whakalongolongo. Pa ku tau rea aga ngai mea. O ho i fua mai o dua. Ke whakatonu tonu. Ko uhi be. Ko eiki ko si sukai se uke he tau ngai moe. Ko e sana nga ngofu mātaha. O ku hā mahino. Demi ai. Ke āsiri hao mo whai. Ko hao mo ilo. E he laka e kuonga. Koe taimi eni, ke mou ārewa, mai. He uofi eni ho tau whaka mou i, e he taimi, nā tau fua tui ai. Ok mahu inga lahi. Kau ngā karistiane, kau ngā whanonga. He taimi ke tau aia si subkais, ke tau mou i, ton ke tau ā. Tāra he himi, a e siasi wesiri anāpe, ukai ko halau siasi. Au fatua e moritoni, pe u whakau e moritoni e rea koe ni. Pe mo kore koe ni. Omi hako tre nisi hange hata mai mata. E u kalo o ka lawe sii. Hame ianga hala. Au mahu inga, e kakai go kakai go ofa, e kakai u a. A a e a fofo ngā hu whanga whakatabu e nao sio. Au a a e kon tre nisi. O kon tre nisi mo ui, ui kai e kon tre nisi. Hange ha maka. Rai unau whanonga i, unau whatoa mea. Ke whakahoa ta tau e mo ui, ki he toonga mo ui, tala e si suhe taimi kodoape. O ke he ia, me taimi, koena tika ike nao tui ai. Rai unau te mawai e kontre nisi koe a. O kuofi ho tau whaka mo ui. Ia teki tau toro. Kau kama tai e ahu kong tau tui e. Kau tai mea kong tau tui e ke iko si suka i si. O kumahu inga ke a. E tau mo ui he whanonga o tau whai he mea kong tape. Hau furu maa wa kua whaka au atu ai po. Sio? Kau tai mea tau maua si suka i si ke tau mo ui. Whaka au e po. More po uri mea te ki tau tolu. Kau aho ia mao be e whanonga o tau whai. He to onga i e ngā au e re whakau kau. More e tōnga whakabu uriga tau ae mahafu e māma. Pese kono hoko furu maha tolu tau whai e laka e aho a ngā maopo. Whatonga e ange e. Koe taimi un tau tui ai. Tau maa si su krais ke tau mowi, tau ae ae e ofa, moua ofa e taimi kato kotoa be. Kono totonu mo tau ke tau ke a ngā maopo e tau whanonga. Māu e mea kotoa be. Tau whaka maopo opo e whanonga un tau whai. Abau, nā ahi ume nā tau whai ki mua he whanonga a ngā ui, kai hoa mo tāu, mo finangāra o tua,
Pau na tau wha toka ngā mo'ua ho tau tai mihi ma ukawa mā lohi. Ka pau na wha mo'ua ho tau tai mihi he tono fe fine. Mo e tono tangata huwhanga he whakatapu. Ka pau na wha mo'ua ho tau tai mihi whakamore ki he nofo he social media he taimi ki he taimi. Lau atu e pe ita atu ki he pe kape atu ki he pe moe moe. Ka pau na e pe he tau mo'u ki mo'a. Koe a ho e tau tari e iko si suka lai siku. A ho tau kote sen isi o ilo. Ai me a ki tau whai. Na hai mea ki tau whai, mua ke ofa. Me he tau mua ke ofa, o ko tau wanga ma opo. O ko tau whanga ma opo opo ki tau toru. Wai tai mini ihu tau tau kanga ki he kakai ki he he mea ki he ki he. Kakai ki tau tau kanga hivo o ki ati ki tau toru. Ke whanga bambau, ai ofa o tau tala. Ki he otua. O ua whai aga ai whaaka tonga kai, mua whaako nā. Pega se awaki mai pau ufakariaria. Pega se tu usi mai mehe ka siasi. Tai whamre more. Ka pau tau kau ki ha siasi. Ka pau tau tau tau aku koe. Whamiri lotu ki tau tolu. Ka u tau se tu usi. Mo fe loto kovi aki. Mo fe mehe ka aki. O kau iha ngai mea pau ufakariaria. Hufangai wangatapu. O kau iha o he ulunganga. Ukai ke maa popo. O mehe bongbongini. E paula. Mau inga. Tau wakai e tau ngai fitonga mo ui. Whakafongi ki tau tolu ki whama opo opo ki tau tolu. Whama opo opo i he ha. Whama opo opo. He tau ofa ki he otua. Ofa ki tau waunga api he koe osi e lao. I ano whai. Pero whama opo opo koe au fudu mai vesa rongo ngo fulu maa wha. Mo ai mu ai eiko si sukaisi. E awa na toko naka awa kaku tau ai e si sukaisi. Ko si ike motu ai toko naki e kakano. Ke ngahi hori lahi atu. A ngahi toko naki a kaka nauki he ngahi hori. Whaame pumpong koe. Tawai o sisu kais. Ka pau tau tare sisu kais ko ia. Ai misa ia koe alo tua mo ui pia tau tauhi ka te ia. Ko hono toto nu. Tuke toko naki ke kaka nau. Ke kanone a kene ngahi hori lahi fau faua. A ngau karistiane. Aku nak mui, kita kena kita kekakan tu. Kau kata he hau hau, tahu tak tahu kita apa? Tahu tak kandok kita apa? Kau, aku mau ingat kita tahu. Ayah konsen ini sehangnya hati mak ibadah. Kita ini tahu mak orang sih suka isi. Kita tahu kalau, kita orang tahu lawi he yang hawa. Kalau tahu ayah sih suka isi, tahu mau apa ke offer. Kita tahu who ayah mahapu mama. Ma mahe me he whakapo uri. Tai mia. E kātoia ki tau tolu. He lau maare māne o nia toko niki ki tau tolu. He tau whanonga o kuwhai. Mi tai mi ki tāni. Ti whanau ake ke mou maa hawike le rei. Ai ai o whau mo oni. Whanonga pe mo ia hawike koe ni. Pe tāngai. O kuia te ki tau tolu a sisu kais. Amen. Ki tau lotu o tua maa maa. Mau whamaloa te mau whikau. Mau kore halau maare māne o nia hawike koe ni. Toko niki mau tolu. Ke mau aia e ofa o ku mo o ni. E goi ofa koi atene o siki a e lao a e a Fiona. Kua fukotu u mai. E angahi tō nou nou he mau ngahi whakafoa tu ngā. Tokon mai. Ke mau fuapa paui. O ku iloto a si suklaisi a te ki maratolu. Mau kore ia. Mau fapeo aloko ka laisi kāko mau fuamu ui. Amen. Amen.

kalawai tau poka amaku te tapu e pungpungu ni ana whahauko atu he taka taik fai whikau whala kesi filiai kwa e tui me whatawangina e tokonia e folfola mo e ako nākio e pungpungu ni ke la langa e tau mo uike ka kato ia kalaisi ko ia ko e tana noa peki he ofa pia mo e mahuinga e ofa ki e otua a whuhetaka o ngā api wata he kauhiwa ko ni mano palata e si

Tanale le pe fok muto ke programa ko ya radio tonga a dia roa mo e kavenga nga we radio ke la langa e mo ui kakato ia kalaisi ko tau tai mi ko se militi e fa se militi e fa pe me valu ko au soana mui mui hata ko fa fonga to e kaunga we radio tonga o a dia roa ye fua fatongia e pongpong ko e ni ko e tai mi ko ni o se mi hene a mo militi pe tau hoko te ke programa ko ya fa nama kalaisi Pana makalaisi pe me he valu ia, po skwata me valu ke hiva, I hokoto tono a hiva, whahoa taita po kalama ko ia tau tupu oi aho ni. I he hawhi a hongo fulu, I whakahoko tae po kalama ko ia tala noa ke ngā whamisinale, pe a hoko a hongo fulu, I whakahoko tae tau malanga I he pongpong ko ni. Pe a koe, atupe mua e hiva ko ni ke tau popoak tala monungu atu, ke he tau wausia e sāpate uluaki o e, Hiva e mahina o e tau whakakoloa koen, pia ku whamana tua e fwoki e mahu inga o e ngahi tamai, I he ngahi I nusilani, pia pia fwoki e ngahi whanua lahi. I mamani o whakahoko ai ai sapate tamai, I he rak sapate ko ia o septema. Ko ia ku ate tala monu ke ngahi tamai ko toa pe, I he ngahi loto whale tau kaupe mua e whawhita ike o tua ko hiko e tauhi, Pea mo e tāpuaki o ngā helo tofale o kei mo uia e ai tamai, pe koe kui. Pea koha ki mo utolu ko tope, ko maumao e ngā hituunga ko ia e tamai. Pea o fatfo ki a ngā helo tofale ko mole e ngā e tamai. Ka koko pe e fa e, ko a taha ke ne tongia e fatongia o e tamai ke tauhe e whanau, pea pe heke fua e ngā e fatongia ke family. Ko ia kutala monu atika te ki mo utolu. Pea whatawange pea moe otua ke tāpua ki I pea mo whakamonu ia. Ke hoko e aho koe ni ko aho ia e whakalaulau loto ai ai ofa ai otua. Ko whai ma au pea pehe ki e tāpua ki holoto whale. Pea moe whakamanatu mai pea ki tau tolu ai ofa ko ia e tamai. He koe ofa ai tamai o tatau ia moe ofa e ki tau tolu e sisu. Ko ia ai o koe ofa o ku ikai lauhia. Ko e ofa o ku ofa tu unga ape. Pako ia kwae, o whala eat mui tala monu atu ki he ngahi tamai ko toa pe, e ngā lau tofale, pa pi he foki ki he ngahi siasi, u koko ae kau whaifikau, ko e kau tamai whakalau maali, ki ngahi lau tofale o isiasi, ko ia kwae tala monu atu ka tiki mou tolu. Pe at pi mua hiva koe ni, hiva koe a hopoi, o fa e ni a tamai, ki atu ya kwae popoa ki tala monu, ki sapate tamai, A ki motou koto pia mo mea mai ke ui a leti o tonga o Aotearoa I he leti o tahanima hewa tolu e ema pe koe tau pes Facebooka a he leti o tonga o Aotearoa koe tau pes Facebooka ia pe koe e kina tolu o kuna mea mai I he online I he interneti I ho o kuko pe a Radio Samoa te ke mea mai ai ke ui koe a leti o tonga o Aotearoa koe ai singa hi tamai koto pe a te hiva koni koe o faeni a tamai Ono atu e hopoi vou.

pa be fo ka fina mafi pa me manu le ua ko ia fa malo at ka tik motol mo ka ma he pompong ini a te hiva ko ni ma ki motol ko e ki ko ko pe a hoku fa mo wi ano a te ka u hiva ko ia ko pe to la singers.

0: Tatalele pe fok motor ke por kala ma ko fana ma kala isi ye pong pong ni pa ko tatalele hen unga te a mata pa tunia pa beka tu po niwa pe emocion ni mata pa e unga te mo fe fe a ke
1: tai pe malo
0: ye a te time ko ni ma motor lo e
1: yo
2: Tafito ves uloaki kewa. Paka peta ike seova a nga pule anga kotoa. Pai hono faka malo a nga hi faahinga. E kone ofa kia te ki tau tolu o kfu kau kawa. Paka mo on a seova o kutai ngata haleluya. Palore pi vai tolu ves uloaki ke fitu. Tama, owa e ngalo e kua konaki. Kai tauhi e holoto e ngai tutuni. He pakalahia I ke mea oku ke mau, aki aino fofoloa moe ngāhi ta o mo ui moe tu umare. Ke oa mahu I me te koe ae ngāhi ae anga o wha moe fai mo oni. Ha I ki nao ke hokia, tohi ki nao ke tohi anga o holoto. Koea te ke mawai ae ofa moe ongongo lele I he ae oi o toa moe tangata. Palala ke eki aki ae kotoa o holoto, o oa e wha ki ki o poto o o. Ke ke whakaongo ke a tea I hohara katoa pe, pa e whakatonton e a ho ngāhi alunga. Owa te ke lau e koe oku ke poto ke ke apasia ke siawa pe afe mehe kovi. Wa korintoa.

Tatale le pe fok motol ke fok ama koe le tio tonga a te roa mo I ka venga ngā ue le tio ke la langa ai mo ui ka kato I a kalaisi. Ko tau tai miu kutua mini te hiva pe a hoko ai hiva ko tui mahalo ka I te a telefoni a whanau whai mai he pongpongini ka ko whamalo ai pe foki ki he makapuna ko I au mele seini pe a mosione ta avo manukia I he tokoni ko I a whapaanga ai prokalama ko I a whanau ma kalaisi I he sāpani ko tope ko ia wata e popoa ki tala monu ke te ki motor pa pe foki ki he fai fika okul fend malkia pa ma toinga e whanga toko wā pa pe foki ke te ki motor ku toa pe me e loto whale ko ia o melese ini pe amo sentavo malukia ko hi pe ko e toko ni mo e ofa ako o mai ma o peke po kama ko e le tio whanga male ko ni ata pe popoa ki tala monu mo e sa tala monu atu ki he sāpati ko ni ki he whanga manatua e sapate tamai fonuani pa be foki ke ngai tu ngaku to pe fai ai ai malanga I oi kospeli pe mo skala meni ti e pongpong a ko ni ko e tal mo lu atu ke ga u fai fikau pa be foki tal mo lu atu ke api ko ya mo ya me e ki ta ga dai fai fikau ke a William Calavatoni Calamafoni final pe ke ngo se tu ata ke tikitoni a lolo pe be foki ki a samiu Moli pa pehe foki ke hou eiki, mo e whale mata apule, pehe kala e uhi ua, pehe ki a vuna huo, pa pehe foki a manatu ofa tali ki hapai, pa pehe foki e kautangata eiki, ai ofa lai atu ki a uha one me tui sela, pehe ki a tui one toa au tu kolo, pa pehe foki ki he kaufine eiki, oi api koe ko moe me eiki ki a mele e ko dismanu, pa pehe ki a paoluine haunga, Alice Fale, Eleni Mo'unga, Kalolaine Fotofiri, Livito Peni Oto, Pepefoka Melika Metuisela, Latu Taulahi, Peke Alute Veikoso, Pepefoki Kia Tonga Sikaleti Lolo, Pamohes Kaia Funga Vaka. Kwa ofalahiat ka teki motolu, talamonu watu, kwa hipekwe, ausia sapate tamai, ta uko ni, Pepefoki Kesi Kautolu Keleka, apkoya ko moe meiki, Tala monu atu ki ke kau whaifikau ko toa pe, whaifikau ai vahe whonua ki a kalolo fiha ki pe pehe fok whaifikau pule o kalani manukau. Kuli fisi ai, pehe fok ke kau whaifikau I a whina halalea, halalewa ki api ko loto whale ia, ko when mankia ki Mo'unga Olive ki North Coast, pa pehe fok ki a Mosese manukia ki Onehanga, pa pehe ka whalakesi. Ala kesi a filiai ki a pemiua pe pefo ki ke kau fai fikau ko toa pe o ku mou kau I hano talake folfola e ki pe amu hoko ko kau tamai whakala o mahali ke ngai loto fale pefo ki a saia nai ata ki a papatoe saione iki ki iki pope ki niulini pe pefo ki ate hiva koinio no hivai atu he fai fikau e saia nai ata ke whakaa o ato a ke a talamonu ke api ko ke moia me eiki pa pehe ke ngai loto whale ko tope o ngai siasi o kwa e ngai popoak tala monu na o atu me porkalama ko e leiti o tonga o ate a roa ka mo mea mai ke hiva ko e kauni ha mata pā o tui ko e whamanatu mai pia ka te kitau tolu e ngai tamai o kei tuktuk pia e o tua I he ngai mata pā o tau loto e whakaawa whai a ke whakafita e mo e whakamalo ko hiko e tau ilo whakapapau O tau tui ke o tua ko sisu klaisi, pe o tau ofa ke o tua, pe tau ofa ke o tau kaunga api, I he ke lesi a tata pia ai eiki, o kai mga tuunga I hame ana tau pole pole ai ka koe ofa pia o tua, koe hiva koe ni atu maki mautoro.

na mo toki me amai ia ki he e tau proklama ngā oi whamisnale I hono whahau kua tu e fifth kau tu ke taha fo e ti motu I whanua ia e tui pia mo e whaamu na e toa hau I nasi pia me he koloa folofola ko whai hono vahe vahe I e tau proklama I he pongpong koe ni ta ta lele ki mo utolu ki e proklama le te otonga Aotearoa kua lupe veituna maka ko whafonga atu ai ka unga aue ko ia le te otonga Aotearoa I hono ta ta lele ki mo utolu ki e toi ngai tau proklama I ahoni whamalohen ki he toke ta a soana mui mui heata ko e uhi ko e whataki mai tau proklama talu mea ne heng heng I pangu ne lava atu ko uhi ko ngai whatongia oi aho ka kua wende o kou lava mai ke u hanga o whakao se atu ai tau proklama oi aho ni I he ngai minitsi me I hen de tau hoko tai pē ki e tau proklama ko ia oi malanga ai ako tau tai mien ko hoko hongo fulu pia ko tau malanga e whakahoko atu ia e he tangatai ki whaifikau whaifikau toke ta fo e ti motu I whanua ai pē ko ia ko whaafi ki motolo ke tau malanga I he pompongini ulaksa apate oe mahina no hiva, oe tau koe ni.

Kei tau tai mi o ko se mili fito pe mi hang fulmata ha. Pe ko fa malola hiat ki tek moto ko to pe. Yo mo me mai o tau fi a mai pe mo proklama le ti o tonga o a te a roa e pong pong ini. Kei penga mali ko ni o ko fa manata te ka venga le ti o ke la langa ai mo i ka kato i a kalaisi. Ko le fa mole mole atu pe ko hi ko e tapuni atu ai tau le ti o e pong pong ini. Ka tau tok filongo aki. I he wike kaha u i he taimta tau pe ko e whamalo lahi atu i o mou kau mai i e whatawange nai aonga ngai pulkalama e honi ko no lalanga i tau mo uike ka kato i a kalaisi watfoki a kolefa mole mole pao nei aia ngai lea mua to fatongia kei fiunga ha mou amanaki kwa lupe veitona maka nao ki hen fok mwento reta so ana mui mui hiata whafunga i atu a whaifkau kolefen manukia pa mwento inga kau ngau e a leti o tonga a te aroa e ahoni fa fe mo to ke ta lo to e tua ma fa ma lo at ke te ko e lava e proclama e ahoni ma fa ma lo at e tua e ma i loi ne ka ia ma poto i ka ia ma wi ka ko e ka ma ia afiona ko ia ne lava e fatongia e ahoni ma lo to na ke tua ma lo e ofa pe ma lo e tauhi fa i tonia mai ki ma to le ta mai mo to e nga ma nga fatongia ke ke he nga community o ma ia ia nga proclama e ahoko ni fai tāpu gina mai ki mau tōru kotoa pēna e vahe vahe hao wholofola. Fātua me lie, ako toi tāpu whānau makalaisi pēheki e tūtupu e ahoni. E ta mai e malanga mo whikau e ahoko e ni pēheki e ngau. Ngau e whamisina le whamalo ate tōnaki e ngai kau taha. Whamiri mo ki nau tōru kotoa pēna tōni tōnaki. Kotoa pia tukon whapaanga ki la whakahoko e proklama le te o tonga a te aroa. Tōnaki mo sāpate. Tuke hoko ngai proklamani ki langlang ia e huafa. Ngai mea kutong kia uke e maurotu maukolea te tamai ke whakaulotu. Whakakato pe ia a fio milangi na mga kore katoa ngai meani. E huafa o aloko sisu kalaisi kako maufamu e kwae.